skuhau por keshli paksi yoma semana skuh. Usulapinichna shalan bala nauta sokliya palak plaza usukachikin alkatano. Pero cuando lo quilito watkan wankin katsiya uchatuno chatuno. Kilila kapasta katkan nan awe kaktum sikulantan inda paksiyaw. Spala katan binakili mastat kanin paskatsinil kakni daningin kila tili yaw shlimi shatukunan. Porque anda makat kasiyaw ingi listak nakan kispirito kan akshnin kashmatawi yumala kwanta makatsinin. Chatuno chatuno ngin putsa yaw danina tamaktaya yaw. Palakatliyan kintalipuwan kan, kintahatat kan, kintalimashkat kan, kintalakaputsit kan, nini alakatano kateaw, wangin lapishli kana, kanalaninin kin, usuputsa mawingi malakatsukina kan, usushli kanalwa takilputan ni tawewandi kimakaputashtina kan, anda amawe kakatuno danin tamakstumekan, danil dekal tawakamaka shtachiwin, danin masi yumaka landa natakstitu miyaw. Puzwayo ma kingama lakapasta kayan, pu laklo wantuntlan na limashkiya kakni kimakaputashtinakan. Shakasiyan na lakapasta kaw, walan la kingama lakatsukine taningi malakatsukina kan. Tungi lila kan kaningin. Kashla tiya kashla pochne. Chunana mangin de katla wan. Ki malakatsukina kan makasakil tamako. Wampi wandong kasishla kasing kingamashkin. Kinga hasmanin. Kspirito. Kinga wilinin. Anda kilistak na kan. Wachanjo spalakatangin listak na nao, washpalakatan tan lita tsuwihiyaw, tan lakapasta kao. Wayo ma wantulwa, andangi lima kiltsukit kaningi lipashkat sinit kan. Chali chali lakhtanguwiyaw, chali chali lakakota noyaw, ni kilihashat kanimbala, natakil kaksaw, nasyakatli yawin kimalakatsukina kan. Kuluksulan natawila yaw, nalisyakatli ako yaw, ki familia kan, nagwanako yaw, lanta, luwatlanggas tamaktaye wanti, kingamalakatsukunitan. Chali chaling kingamash kemanin kilatamat kan, kilitliwakak kan, kingamawiman, kingamatliwaksman. Lila katituk silaw kindas kukot kan bala chanana nawe kapukuston lama wandungin chanaw makalamaw tatluwima usupalatun das kukotin kasiyaw siyang kasin kasiyaw yuma litliwak. Andan chulan na lila kawanaw porque wandulis kumaw ni kapashkat wama sino kiwashla sikulanatla wama uso pala kinda kasin kando makasta koyaw, washla kuinda kinga tatla wamakon, kinga magwe manin ki malakatsukina kan. Anishi kana liwashla kas kinga kilimashkit kanin kakni. Landa ka washla uweyo ma, mash ni lampak smakandashtiya, pula katuno wando ukshitla ushta lakasla manin ki malakatsukina kan. Pero kalila ka pasta ko espala kata do makalayaw. Chulan lang kila tamat kan. Pulak to yeyo ma. Lan lakin lakachinetaw. Lan lakin chiyong king kamawe manin kimalakatsukina kan. Kilimashkit kan ng kakne. Tung kilitlawat kan. Lan lang kilimasyonit kan. Shakasiya. Ni nakitsang kayaw kakatunok kisikulan kan. Wanista chiwini kimalakatskina kan. Luwak pa shuwatling git wanting ki wanil na nawin chiyok si kolan. Tu wamputan? Wa wamputan impi makkat si se naan mastayin da pashkitat. Naan mashkiyesh malakatsukinan da kilputat. Nan shakatli, nan ma kapashuway na masiyo niye walanda shlikana lipashkatsine bitlani laktanggawinit
betane lama usupala qatla qosh laqsqatan uksil maqon betlan laqsaqonet laqtsuku mashi maqapitin pero winjon di laqtlanga kamanan usupala yapuchu waqoyta maqashtoqonet na yawila qosh laqsqatan kan qatla qosh tas kukut kan tapashu wane wilaqo Wanchu yuman atlatna limashka koyen kakni, wanchu le angoyan taksikulan. Chunana man kalamak puwantiniw, kalawaniw. Bikawi kisikulan kan, akshnil kapasta kawin bishlimisha tuhunan, nanaw. Kawi mashki yawin kakni, kawi lakatakilputa yaw. Kawen kashmatawish tachiwin, walanda lakhlil lakatitishla, tunta wamak kilatamatkan, landan kinga sikwelanatla waman, landan kinga mokshalakata landa, makamili akhtum tanga shtatakin, wachash kawas shkam, kimbuchinakan Jesucristo, maskishlikana luwa, talimash kanishla landa lakachil, nishwangin landa lakachinaw, luwa kingali takatsangha kanan, lipikwangashla wakanaktsu kinchinaw, Chikkan kimputa makan Danila kachinau Pero nichu nawan kimputchinakan Kakaktsu Limashkan chikik pumacheron Danista noko Takatlinin Andashla lakachil Pero guayoma Kskata Dios Shkawasa Dios Nama kaputashtina Shla Nika shla chatum Shla lika tanga katushawat Cuando manchun kindu wakilipash katsinit kanin kimala katsukina kan. Lanlanchun kinga talaman, kinga mashke man litli wak, kinga mashke konetanin kilakskatan kan. Lakstak makot, sku makot, kastawaka makot. Luwana li mashke yan kakni gimbuchina kan, ki Dios kan, kimala katsukina kan. Santo Espíritu kinga talaman, kinga mala kapasta kaman, landa na putsa yawin kimala katsukina kan. Shlipulak tuy amigos, na kilila kapasta katkaninchu wandumba la kasiya wa, shalan bala kasiya wa ktsukinchikan liwa na kakashla waw, uso bala kasiya win kimbukushtukan danin bala pas Manda chanan wandungin lisko mau makalanana nao lipikwa shkana nao uso lipikwa ambushna nao kashatuka wa wandung chanao e kimbukustukan paks makalamao uso kintakatlin kan kimbashnikan kintoro kan laktsukistilan kan kimbuyo kan uso kintanakan lilakatitiyakok kinchik kan Nitsangan tunta kasinin kin kasiyaw kwayo ma kalimas kiwin kakni kimala katsukina kan kalima kapasyo waw landan chusla waw chunash masiyo new slipaksin tungin kamas kiman kingawani yan islaksta chiwin bistaksinin di ma lakatsukia kosi kinatlat na kani sa puskun wandi wanikan Adan y Eva Nash kaseko shlaxkatan, chatu yishkamanan nishlash kaseko, chatun wandish liskuhandak pukusht, na washla liyasi wandush makalayen dak pukusht, chinju wa a chatum washla kakshkuinda lanete animasna, kaseko ye laktsu animasna yama borrego shmasuwe makos, shmakastak makos, Washlanchu laksakli wanima luwelaklipa shu lakwan washlanchu liyate andaksikulan na makamasta likslakatinin kimalakatsukina kan. Washla liwan na makamaktika yoma wandun kimasta luwatlan tlawasin kimalakatsukina kan liwan na makamakti si wandushla linis. Wayoma achatum wandush makalayek shpukusht maska huersa linis nishlin butaneshla nitlan tlawasi shmala katsukina. Kinatala nin ki amigos
¿Quién gama la capasta callan piliwanana la capasta cau? Nana lini yawin ki dios can andandaninta paxi yaw. Nana wili la kataya ya wandum pala makalamau. Ususpala katakindas kukut kanilan tangin pala mashtune mawek tzuta maktay nakali yaw kamastaw. Porque guaspala kata li maske yawin kakni kimala katsukina kan ni cha guaslan bala tsanganishla porque guasla shmala katsukina shli paksi lanza ananin tamakon katushawat pero wanchi ongin kashpala katambi li pashkatsini putunaw nakali ni weyoma la kuwan tamakalan shatalaksakni kamashkiw Natlaka maskiwo wandungin la kapasta kao landa kindas kukot kanin la ningita stuma. Ni kalisa kumaw kaya kaputa stutkan ninta kalipas katsini yaw walan la chali chali kingamak takasman. Maswayo man pulak tuy luwatlan na mga kandasti yaw porque pulak su wandus lang sa waman gimbala katakan ni paks. Katima kandastiw, pero wayo ma wandulu wa man uksil maw, man li lamaw, man li waya maw, man li pasu wa maw, kal, na kalima kapasu kimala katsukinakan. Anda kaktumta magstumit, sakata lapitlan sa wayaw yuma, uso maktuye katlan la wisla kapasta ka. Uso ni liwayana lipin butana wandu aktsu dastoka wishi kushitla maski butana mimala katsukina chunan katlawa. Ni tiskini man, milistak na kmi espirito tashtuma yuman la kapasta na porque luwapashu wayalan la maktaya mani mimala katsukina. Ali wakakshni la kapasta kaw walan la shlamasta lishkam. Kakimbala katakan luwas paski yeslan chatum shkawas chatum shkam pero tlakliwa kan kinga paskin kinga makaminin esla kinga takin wani kistachiwin lipi kwalan la paski li kimala katsukina kan gato sawat wachashpala katali mastatin chatum shkawas La kimbi wandin chiyo na kana lanay sa lakhtashtun na wan na kalil la tamat wandu sa lengasin. Tuli lakatiti yaman dun lawas ni shoko wengin kya kaputashtut kan ni shoko nda sikulanat la wan dumakamakti na maw. Kacho na ta kakingala kasamanin ki malakatsukina kan porque Shtsangani tau akhlaqwash la maw nish la kapasta kaw nish putsayaw nish ana kashmatash tachiwin na nish katsiyaw lan lana pash katsini yaw kashman wangini shkalliyawin tamakun shkalliyawin kilatamatkan lipikwa mashish pashu wayaw katuka waw Mashesh makil tsukiya osmala kastukawi kilatamatkan. Pero kastiya tashtu. Wata kashkin galimi niyan talakaputsit, tasitsin, tatalatlawan. Pero aksnin choslali wana kinga makataks nimbi kinga takinishkam. Washla mastalishla tamat. Lipi kwan patinas ni paske kwas nda chiskuwitat lak makangol mas kishminit lawa lak tlanga likakni shmasi yuma wa landas lakasistat landas paske kwan nda chiskuwitat hasta chiyo chunan lawama li lakati tisla landa kinga malamanin landa lichuwina maw pero lakachunin kapatsang kayaw puwanawin bikinin Din tun tlaguamau, kini lipikwa ang katsiyan dun katsiyaw, kini lipikwa skumaw mas kakasiyan tamakun,
ninta amigos nito kilila kan kaningin kashla tiyat kashla poxningin aksni waningin malakatsukina kan binalaksputan kalakapala mas kilipi kwandush kaliw washla lakapala na kingama kiyan. Por eso guayoma kaputsa wilandlan alipash ki yawin ki malakatsukina kan walandlan kingali makstuk nitane shtasikulanatlawan naka makapashu we andaksikulan naka kaknina niw naka liniwe wandungin makalayaw wandungin kingali sikulanatlawayan porque washla masta alishkam nilin kimbalakatakan mas kilipikwas no ka mas kilipikwa masipanika pero paks makalal hasta pakashto ko wakakol mas talishkal ni anda stata makal na wanaw pero ni pashkatwa wayama kingali matsangana ninchli paksi kintak tsangan kan kintalakalin kan wan chiyo wan tu li laktas pitni tawin ki malakatsukina kan kingama tsangana nin kintalakalin kan wan chiyo kingawa ni man nakmakambala ya chan kingam akshni nakmakana cha niatwa amatla wanga tukawa kaja wana anan katiyayan lakin bendanishlan chiyo we na andana kalichinan andaya no nakata pasu wayan miliputum kan lila katitio manda chiwe niya kandas tu amigos nina kaku wanta malak nun wanitio ma bikichlan kimbuchin akan ayalichiwin at lila kwanta chiwin ayatalichi wena ma panjo tama kawanima lapikin incho na kana la niyang kimbuchi na kan slipaks kilistak na kan washla kingawan ineta nincho nakmimbala amaktum lakimbe daningit ktawila na andanak kalichanan kingawan ineta nimpistas tungwalitas tunete shatihe akapun shashlikana tachiwin Chu latamat wandushlipan alista lakshnina tia tashtuyayo manka tushawat kingamalak nuninita nishla ni akandashtu amigos pero nakandashtu porque esta chiwin kimalaka tsukina kan ni kaltum ta chiwin shla palanika ta kandashtul waniti shla wanga tushawat wa akapun kana tiyatas toko paks na laksputas la porque sasaste na kakamas kiyan na katlawan niyan wampi wankin da chiwin ni katitiyatas to paks na kandas to tutalulok tatiyo ma ni chishko wanit wanki malakatsukina kan wanki makaputas tinakan pusliwan na kakanalaw bisli kana na kandas to yama Kuinda katlawagwayo ma dungas mataw shlimi sa tuhunan. Landa cha ma chayo ma shalakwan tamakat zinin. Andak stachiwin ingil temaw ni ka aklakwa talaga pastak na ni ka lita soklimaw. Sanakiwayo ma kakalilishtang asyek andak kilistak na kan. Katasiyol, katalulok, kalila tamaw, kali masiyon ako ama kapitin tachiskuwit at nakakanalan ako si kimalakatsukina kan, nakamakamaktin ang kosing kimbuchin kan, lakin binashliputom kan, nakingata kaskasita wala ko yan, aksni ng bimbala amak tuming kimbuchi na kan, nakingka minan tiyayan, kiliputum kan, nakingka liyanan ang dakspastu ni slat, danili pikwa na lipa suwayaw, lanta slas lakasi, niyal kakatakasmat man na kusilaw, niyal kate anasi, tatas, niyal kate anasin tapikwa, niyal kate anasin talukun, lama kasitsit, tahatat,
katuka wa paksana laksputa yoma porque anda nanan shlipan tapashuan taxiyane akshnin lakchanao kima lakatsukina kan kuinda katlawa yoma tamasiyon que Dios kamaktaya chana talanin shlipaks wishin amigos hasta andanin gashpatpati tiyoma Shatlan tamakatsinin.